0: Ngayon ako biya sinigma ta di Charles Jubilee piginawaan to aw nagampot. Minagawita ta na ba natin jam ko siyam duwa na padam siyam minit ka sabon? O sige ko munta ko daw sa kadung di ko yung awit ang sanan kaya di kasari mo na kadung maginawadahay maya di ti frekuensi siyam na padam 4.2 MHz. Pagkaro pa ta pinay ko o sanang antik yaman ko pa siwat-siwat to apa palumbos di ti ko pailan gatang dugata montok tadabay no ko duwa na padam turutulan ko turu di pinalabos do ko tinanan pemurunan gata sabah toy ko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti pulut tayo kati susugata kigatang do 8 ringgit siam na padam 8 tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do 4 ringgit turun na padam 4 tusin seng kilogram. Kepingan grade ko 2 kigatang do 3 ringgit siam na padam siam tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do 4 ringgit 5 na padam iso tusin seng kilogram. Kantalan grade ko 2 kigatang do 3 ringgit turun na padam 6 tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit 6 tusin seng kilogram. Suguta kagaya tepinay, iti pulo tekati susugata, kigatang da 8 ringgit siam na padam 8 tusin seng kilogram, kepingan gred ko iso, kigatang da 4 ringgit turun na padam 4 tusin seng kilogram, kepingan gred ko 2, kigatang da 3 ringgit siam na padam siam tusin seng kilogram, kantalan gred ko iso, kigatang da 4 ringgit 5 na padam iso tusin seng kilogram, kantalan gred ko 2, kigatang da 3 ringgit turun na padam 6 tusin seng kilogram, sikarap kigatang da 1 ringgit 6 tusin seng kilogram. Bamingan ako pa ilaan, gatang do gata, montok tadabay no, kedua na padam turutulan ko turu, di pinalabus do kotinanan poprunan gata sabah teko LIGS. Malansan da mo kikinungaw, lalabi pa di kayu di mamutung-mutung do gata, na kanunoh do ko pa ilaan omnogi kapasarahan. Jam ko siam tolu na pada miso minit ke sabon tapi naik ko ngawi kakal to koy da babayan mog keringau mila mani koy pota da pokeringau di koyu teko mila nagi mani koy pota da pasan di koyu megal ka sari mai di ti WhatsApp kini ngai FM it kusungi so siam 5 walu siam 6 walu 6 walu Tapi lambus memulihis kinawo, sini mantah dimatinin you Kim onupodi manu, etin radio Malaysia kening FM, kuhoi aramai boh.

Lingaw FM, Coastal Limbahan, Boros Luzon. Tulungoso, makinangaw sining-sining, tangulumis. Makinangaw kapailaan, pasan-pasan makikinangaw. Makinangaw Kiningaw FM, mayat frequency siam nahapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumok. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toiko, dapat dat mirumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Kiningaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, boros susun.

Seniman Tarifan Ziruji aku nak ku minyak kita tanpa jam ke hopo di so minyak tak sabon ni tidak kau yang toko. Bama tapi naik kau pasti kau kembali ke yo di mana kau nongol dah hai hina kau kena potim pada bayak ya atau bayan aku war di masa-masa bapak hebok sesakayon sambil mungkin nongol di ti radio keningau FM kau sih kau kembali ke yo pergi ke rumah kau dari lihwai sekarang bapak hebok sesakayon intan di kau segera intin dalanon intan di kau segera bapak hebok sesakayon ya kau sari do tu mana do koturan segera intin dalanon ampe gelud do te menimpun kau dapat manahon di kau pagulud man di kayo intangai ilo sasakayan di kayo intangan di kayo ilo tongo da tayar-tayar di kayo intangan di kayo nung kabagal po minyak kabagal po ot baik dat pakorita teka iti mutu kya man di kayo intangai nung otingolig sasakayan di kayo pagulud timpunan di kayo pamanahon kya amsakira masumasok iti nalanon kasa sa ari datumano do koturan lalabi po pamugunoon di ti signal laha. Tumbayan ako kya sekira di masa-masa toko itindalanan hara opipiro di toko piya tumano doko turanom eri na po nga koligogon kya tapinay koligogon montok da toko ngay tayin sanan di ano tagyara dit mamaguno diti haralan to auto ko kay lahinanggo tapangayan inanggo to ngayon di tulunid deh. Mamaguno na pa signal nga auto ko kay lo ng mga idwanan, mga idgibang, mga iday, nanggana-nggana po. E rin na hanoo kuro to opansol, tayo kapangkal to kung maguno dito signal kita pinay, may daw aw magawit aw kapagawit dot ko ligaganan marawaraw. Abaha mo jam ka hapat talo minit ka sabon hiti na kayo ng toko, kakal to kayo na babayan mo karingaw ka sabon dito. Wara po karingaw di kalyon kya. Kasi nga apagan boros di lay di kasyo no manin na to kahabay. No, ano po sa ngin tarungak no kinaruhangan ng suway no giot intangan ka. Hararati ti. Bay na po kya sa ngin tarungak no kinaruhangan ng suway no giot intangan ka. Ano ka pia si Simbar di Tito Pinay? O tumbayan ako, warang di ko Simbar, to asanang bagya di Tito Pinay. O apagan ni Tisundahit kyo, manto ko to, madakoy rakan, manong di tiyawa bayan magkaringaw, mana pa di kayo po surato, ho, si Simbar di kayo. Maya di ti WhatsApp, teka iti Facebook, kaningaw FM, pangkura pa paguli di ponsiko, montok di kayo di Minamason, iti manta di amankan, kampung Baginda Kaningaw, kapisanangan kumaraja Hilo Conti, kasyo, mamasan ako kapisanangan kasabon, tada ko iso, kumatay sanan mo kikinongaw, magali ka to, kampung i Faisal, JPKK, i Josman, nagi i Abu Bakar Baba, i Gadula, imitigada i akisi ni kandar alansan olidas kasasari kumadi ka DJ kada kolingay sarapan kasaban bayna kasyo ponsiko kapasarahan kiaman kan ama natigari andasan ko ilo sundait na pulo mandak waratusin kan to kasyo. Ako ang tokyawan kan. Apay ka naman pa si ko. Umantok na si Simbar. Ang nagimantok na pasan dila. Sumusuhut timan tadi oboy kampung manta da morit korit kepisanangan kesabon DJ Clay om negi kumata pinay tambah luti nang kena pada bay nati halan sandaki kilau ngai ngingis tay sanan kasio waro kilau kyo omis ngingis na pengah rekatan da kilau kyo kaiti aku sakit morit korit ti DJ minturug mintuntuan memutung gedegatak ku hoy ramai mo. Ada bagian pituntuan ngay memutung degata itu pinai sesuai dan digari. Bagaimana rumah kongsi kau boy mantan nulu morit korita lalago tanda memutung degata kya kumana gini kau yung ngayta insanan nuna pakaraja diwasa yang dekayu tim pedabay na alam sendah kapan ngawi dat asa senang lalago tanda kayu kya kada kalingay minum baik di tegumu minum baik di kabagal kada nagilihway makan da kesabon, makan tangadaw, o menagi makan sasadapon te ko makan tatuong. Gawas sa sarita ko mamagampi ko lidas sa datinan to ko, kya? Abaha mo jam ko hapon o namin ita kesabon, kano po tumilombos mo malihis ginawa. Sinimata ni Felix Agus, no kasuay ginawa ko, iti no Radio Malaysia Kering FM, kuhoy aramay bo.

Engkau nak kopi hostining man tadi just for Kenny apa kau pusan mini kopi tak terbaru di jam ke hopo dua nak pada miso minit ke Selabon. Pasik aku mari kau itu kakali perong hodi tiga selimbahan bersedusun tentu nak kakali mi apa ide hodi cek le mengambil tiga yuki som jam ke hopo dem dua do tang ada hodi ti. Kemari kau di masa-masa tiga dan tiga hari tetap memansai dan nuna pakar raja teko kaparagatan. Teko aku mari kau di masa-masa ita dah do kondarangan masa masa mundorong kau bisa nangan kau madi koi ngoi tesan dan kia pasti kau mentak desa kau dong di koyu di kasari makin nongo dahai makin nongo diti radio kini ngoi FM hin nongo kau nopo mentak kau pailaan om negi kapasarahan kau madi koyu magi kini nongo ngawi sekira dosa duk kau mantan hiti watas keningau kia dit miragal dit kau piyo kau rekata frekuensi kau yu nanda koyu om bila makin nongo dahai om bila koyu makin nongo dahai maya diti dua karalano om bila makin nongo maya diti aplikasi RTM klik teka di kumodua omila komokino dahai maya online mana pada kuyu ihumo portal radio RTM omihumo di kuyu iti radio keningau FM i desiriba diti radio tempatan kya. Iti no kasanangan sekira na koy bagot iti na koburu iti kamayin da teknologi toko kita pinay di gulo na po nungo sarol po di kayo di gulo na po ti radio nga memang dat mila dat natigyari makinang otoko maya radio no radio tagayo dik ya inggi apa gaya radio di telepon di gulo makinang nga tiki dua lay nga warati radio tanga gaya na gede orang nga po nga yahoy tunik ya mantan piso do nga orang nga natunik di radio agayo gima radio di gulo ya. Abena na pwede na ko buruk na diti pamagunan tako na ko buruk na nga iti teknologi tako. Bila tako na di makinawa diti radio maya diti telepon piawit-awit tako. Ya teka telepon pintar kan baru sudah suway. Abena na pwede na ko buruk na di kagu. Bila ko tako na di makinawa maya da online. Mila maya online, makinang maya online, nito ponsel nga waro, piramutan na internet kita binay. Iti na kasanangan, na nakaburo kaburuan takaw, man tako na guno, iti o insanan kaburuan takaw, may ang paidat o sasanong kya. Abaha mo, man tako pailaan na kita pinay ko nga wi, arahin ako na po pailan ko ba di ko, karatiti sa ko pailaan, karatiti pialaan, teka kujohanan bola sepak MSS Sabah. Inangga diti na panga ko timpun da tadaw diti pohoron ko timpun tadaw diti gisam ko taluna opat tulan ko turu kya haro apat ako yonon di pohoron at pialaan diti kampay no i kumaysa na panga padang SM San Martin Tambunan kumadua na panga padang kampung Lubong Tambunan kumotolu padang SMK Nambayan Tambunan om dit kumapat kompleks sukan daerah Tambunan ilan apat ko yonon di pohoron iti pialaan teka kujohanan bola sepak MSS Sabah montok tahun diti kau timpun dah tadau diti kadang lihwai tapi naik kau timpun tadau diti gisom kau taluna hopet tulan kau turu diti amalan sandah kuma dikeyu di kohompit ke alan sandah nakanunungawi do kopilaan om negi kapasarhan abahama kadang dikelihwai dan menimbar sundai toko kesawan diti sundai teman tadi kalion ke baina na po sengin terungak no kinaruhangan am suai nagi ot intangan kasyo no kopiari iso o netigari isoot kaparagatan kya ilan na tips iso na tips kya man ko po gilang ako madikayo o simbari bagyati iti na pati nga isoot woyo teka isoot kaparagatan toko dot sanga nga daw doko biasa simbar dikayo om haro songulun timina nimbar Irazali Arifin handphone kan teri DJ kasyo posi kau matak dika Razali. Harap timpu mentak di kayu dah wamu soro-soro dah sisimbar mumbal-lumbal na pun menimbar nga au menguruh ya kasala nga au menguruh iti na kumoye na magkering au toko atai kehiburan kan baras da suway ya ang kadalihway tabi na iku tada di tina po nga tada ko iso migal kasariti kita da ko iso warati ababayan min singiloh karadipti min singiloh baras da suno kopya pin singiloh antako da tada di ti karadike lihway jam ko pada miso tolu na hapod minit kesabon tada di ti abaham makan atau milambus memelihis ginawa. Sining manta di Griselda Kuini, Pion Tunan Kujau. Sining di timontok di Kayu, Tulun Kujau, Dusun Kujau. Lebih pahitin buatas keringau. Keringai FM, kuhai, aramai boh.

0: Jam kau pada miso tolu na pada miso mini tak kesa ben pasti kau kemari ke yo ngawi tain sanan kia tu ka kali pe rongo di tiko selimbahan baru sedusun ku hoya ramai po megal kasih sariga megal di anu tegare no ko baru sku di tenu di tada di ti tada ko iso megal lagi kasih sariti kita tada ko iso jam kau pada miso tolu na pada minit kesa ben bayan ti nari kedari timpu makin otak ko di ti ababayan min singilo karetiti min singilo baru sedusun.
1: Eh, nama lat kabus sedusun. Haun, ano ribut? Ano angin? Ano kaya ribut na dusun? Angin! Iya, pagkulo pangutia? Eh, kay doa ka na diyan, pangutia? Aday, aga ngaw kao na. Asa nang nakin makinungaw, ababayan min singilo, id kadingaw FM. Manikit taraw kay sa, jam ka pa na bisa, talo na pan minit, kaswabot.
0: Ababayan min singilo.
2: Senangan kasuaben kepi selawat wagu mai dehiti dak seliman berususun hiti tokoi dababayan misinglah karet titit misinglah berususun oputan dat man man tadi minggu do bantal ke incil lang
3: minggu dak katali katali
2: minggu dak katali bagi
3: sesuai nak dikah kerulian bagi
2: minggu dak katali bagi with lawson nak mengganti asarap bom lawson nak unang nyampai aku dat dua kago ya sesuai Magya pa yung tutunok nga rando kayo. Ang
3: itagal, bagima. Ay, anjila, kakal.
0: Liso.
2: Hindi. Narungod ako yung matura law. Ayos na suway to DJ Maydam ni DJ Kle. Mga maludatan, hitid missing lah. Karitid missing lah para sa doon tanaw bay na. Mangupot di minggu di nakatalib.
3: Oh.
2: Ah. Bansa-bansa dan tembolong. Patu kakawago.
3: Kakawago. Oh, yo English.
2: Bamay ko pagluan ay ti retanda tembolong. I retanda serindit kan berasa Melayu ya.
3: Serindit.
2: Serindit kan berasa Melayu berasa pedusun nga iti retanda turipos.
3: Turipos yang oh serindit turipos sembarang. Kurang ya ti turipos itu ya. Boyasar pun kurang audit ngaran nga aku pia ketutun
2: apa anda. Agaya-gaya itu kan dok pira itu ti. Megalin dapat berasa audit minggu ini nakatalib ngai ti napa nga otomawat watik.
3: Ira pang it. Atau mau alumis kyo atau mau.
2: Aretan dat suriatan ka.
3: Oh,
2: suriatan. Ingga arit. Isanan nga atau mau tinan.
3: Oh,
2: ingga nat
3: suriatan.
2: Suriatan. Indiam.
3: Kon para pasar itu silo diri.
2: Dapo. Dapo ka kan. Kumadu na panga. Kosilo di siya dat arot. Gardi it bintik-bintik ya, oh. Bintik-bintik. Ira napa nga suriatan.
3: Ah, oh, normalnya tidak.
2: Nogardi.
3: Suryani.
2: tiga rangob kah?
3: Tiga rangob.
2: Oh, tiga rangob.
3: Baru.
2: Tiga rangob.
3: Ini aku rotu tiga rangob.
2: Bisa dia nak kela. Kumatulun dapat na lahanganan na.
3: Oh, lahangan dapat na.
2: Lahangan dapat nga it. Aragang lewam. Atau muat tuluh.
3: Oh, kami dapat tinga itu turipas harat tuluhat.
0: Nuh,
2: bantan wotik. Kon?
3: Ko, nuh.
2: The facade on ko.
3: Oh, malah. Kailan sumimban warna.
2: Kailan tumanon ka kaya. Kailan sumimban na wotik daw.
3: Para darjat kaya.
2: Nga, irin na pa nga it, nugyarde, matanda ha.
3: Oh.
2: Tupan na pa nga, irin,
3: Pento mo.
2: Gisam.
3: Nagima.
2: Mantok dat maikinaw, ito na pa nga pagaduhan dat mamiyara mo titi. Pagaduhan mantad panguasa. Nagya panguasa tit.
3: Mergastwa.
2: Mergastwa, ya. Tepat. Untuk matijil, teka danda.
3: Wah, kada ko na umbal-umbal ko tiki.
2: Kada ko umbal-umbal. Nakasuang ko naman ti pancer.
3: Ay!
2: Sumiluang tamad ako na.
0: Minita
2: mo din ito. Bamlisang.
0: Sumusuhot na pati nga muray batu. Katita ikaw, wadit puro. Ito na pa nga. Agayot eh, ako
2: do. Miyagala dit, wadit ng kampong ba ti? Nga, iwadit na ping kampong ay item giam, ara pero dito purak ya.
0: Ano wadit din do?
2: Nga, ito na pa nga, silaw item mapurak.
3: Tum, Cumil. Ila na it keseruan dat man nga wito di pertandingan di kira.
2: Mialat ke magialat dat tuni.
3: Itu nih. Oh,
2: rempat. Kam nun na ko lek angel ha ika banang. Mana ko dat asanangat pangunguni taika alai de manguni taika
3: alai de manguni. Ay, oh, yang kan to pangunguni.
2: Yang kan to kiam alai ke akan au tumingkat. Ya gal pi baba bateri. Ngaitinga pageduhan lagi mati teh.
3: Tai mana?
2: Pageduhan megatit turipos. Tu pageduhan na penguasa. Segera elan dat memiara tokoh teka kiharat iwalai tokoh di kemendat udit purunga untuk dat danda
3: dandaanan dak yo
2: teka jilan
0: ngambil lo matu dat mekianu lesen
3: permit
2: nilakan terasari dan lesen tumilambus encil lang
3: oh iyo mga tokoh dit balatok kade teka dusun apa nga tutukori kak yo tuk elan kutundila tuk la talon na ti sarokyo boy ko
2: ato pat talon na pamiwalayan na pala nga iluang nga kayo
3: o irin na pa iluangan daw di nga irin na gyan
2: yunan ato pat kapiya haro do at tujuan no did mintutok mintutok di kayo
3: oh no
2: kumaysa na pa nga manantag
3: no tantagan
2: manantag dataakan ng mantadari suang kayo
3: ato pat no di gimas suang at ipisuang ka kayo takan nanti.
2: Mana to aragi abilok bilok risuang.
3: Kam no ko rakya senang senang hirid labus sa paghihumano mo ikaw ko malahas.
2: Kurin pa na minan mo sa pinamangon na mga galing. Kumaduwa na pa nga mga luwang sa tiyan na teka mamirumon.
3: Atarum na kantolot. Tinduk daw lagi.
2: Ataram materi.
3: Gagal dit.
2: Oh, pinagat kapin. Kita intan ko main ko imuria di gulo dit manutuk di kayu nga alaid mo ti kapi.
3: Gima.
2: Amakan ka kapangal na sanga daw iluang.
3: Ala, idin na
2: gima. Alaid asyan nagiyang kiyo.
3: Puro gima.
2: Aw naman tur atan tago to takin de inchil.
3: Ari amo. Hara na basa ko nuri harahat ino kaya iciri-ciri daw din mangumalig dito tok daw
2: oh
3: tuk kayo magkaya irin na kimawan sa minamangon ka na
2: arigin na yung jilang mambasa
3: oh irin dongi
2: ma'am sumuso titi retanda punay tanak kaya yeah. Titi punay tanak tayka dusun na batinga limbukon
3: kaya
2: karere tabatit punay tanak kati tayka limbukon nga itana na po at pagyaman daw dito takanan.
3: Oo, oh, ansan ko ma, tumulod.
2: Tumulod na giyam. Tumulod na giyam. Sama no, magyum dat takanan dat ikawas na kasuruan na pangit tana.
3: Oo, oh, tana. No, takanan?
2: Itong
3: kilaw-kilaw.
2: Oh, kilaw-kilaw. Teka it.
3: Tanggiluang? Mangkan.
2: Tanggiluang, mangan.
3: Oh, mangkan. Kilaw. Tanggiluang. Parto nila.
2: Paro nga. Usus aku popo ni. Megalit, megalit burung asang lah.
3: Megalit deh.
2: Kau gula kake. Maka.
0: Sumarato
3: nak kado orang. Aku mengurangum.
2: Mam tu mau sumusut.
0: Sumusut, iti tiung teka tio kada dusun kia. Iti napa tiung tinga it kela dat musuh dat terlalu teka nuna petrangodo kia.
2: Oh topat.
3: Erinegi.
0: Kororosi.
2: Tiau teka tiung. Pugantolan napa ti lisanga kasoran napa nga idakawas.
3: Oh,
2: ingga oh ingga nat ni lan to mugantolo di sire bari bai. Kos kela ko guas giman.
3: Amu.
2: Giman. Pingkurap papa ratid ti. Tam karati maturo mai kinau. Sekir biar di
3: ngaran di kayu giman.
2: Pundukan it giman halan no luang hirip pempedam hirin na pugantolan daw. Lebih kurang at haro kerigat 50 kaki 60 kaki sinawat
3: asalamat tiga kapi ya kyo
2: iti nga pagaduhan naged penguasa belag memiara suai ke suai ke haro lisin lah
0: waro hitin ti sabah
2: haro
3: Harap pantang madlod dit narong ako sarita.
2: Ambil ang manu.
3: Ambil ang pagkita na mga kos na kayo.
2: O, oh, tapat kapi ya.
3: Oh, doon ako tiruanan daw. Kupo di liyaw daw. Musuin mapatay na.
0: Alala, di kima.
2: Oh. Harap kagwat tisa narong ako. Mana ko na tapat ka. Oh, sigira dat mumangko dat ruhain kailan musuin members ka. Manda kayo asa ini lah memagunad amas ka.
0: Kanagi
3: amahan
0: dila di tembelog.
2: Dila di tembelog. Empa kanan ngayod ladoh ka.
3: Ay, usiano do gima.
2: I memang ta kanan daw giya.
3: Giya pedos.
2: Hmm, ladoh giya. Ah tepat ba kan kada urud do. Kan kada urud do ladam ladai man. So,
3: oh, mana po pasingkayod man tindo ko. Unsan ko mit pisoson.
0: Irina gi.
3: Mo padasan.
0: Kamatunis magpapadasan.
3: Giya, pingkur giya. Ali.
0: Dito ko.
3: Hello, kalo na punta. Hello.
2: Lo pa gi lo.
3: Oh, roy.
2: Lam sumusot.
3: Mas sumusot titiit kelicap. Mm, teka sweet kada dusun.
2: Oh.
3: Tembelog dit. Oh, kada tiom. Oriyan dat mga pintindok dihirid.

0: Suwiran.
1: Bintin Dukay. Suwiran.
0: Poko Tumpang.
1: Kalichap? Da kalichap?
0: Kalichap to teka suwit.
1: Suwit, yes. Mm-hmm. Ako na mo sila.
0: Ngayon mo bansa. Irinig ako na. Pero dat na din ka. Pamintulo dat tumimbang dit mo.
1: Irinig ya tapat ka kuya. Bama sumuso ti aritandat burung hantu. Burung hantu. Ako gumandat it. Iti datan iti ilan to kunot iti burung hadut tinga sumuliwan dat tutuang no ya retandat puok mangging buti agaya mato
0: agaya mato irado puok mangging kadila
1: aray aran arasinding ya
0: arasinding
1: irnat manin na posu ni posu yun ay dat asaw na patang anak di gulang miyagal ko puwak kagaya
0: kiyo malak
1: tadaw mo dap tatuang min panaw
0: kagaya
1: bama sumusot lisang
2: sumusot na pati nga bangaw sarang na gida kita takaw teka iti kandaway ana rumaliyo diti
1: tong hakot tekyo natayino di lisang no mo tikinti
2: opurak
1: opurak ya
0: ila dumah kaya
2: di kamasan
1: no takanan iti lisang
2: matakanan ni
0: sada
2: sada
1: sada lagi may pintindok dit nugyar di iti salat di Carabao
2: eh thank you
1: nugyar may sokatig iti salat di Carabao di
0: no di limbata
1: sinit
2: ti
1: ti aw do kayo na sarawi gulod di sinit ya may pintindok dit may pinsokatig salat di Carabao Kandaway, kaya?
2: Kandaway.
1: Kasuruan na penting nga, kita takaw, danaw.
2: Danaw.
1: Danaw. So, ipanood, timpo-timpo, dan manan-manan parang nga, hirih na matiri, may pingakan di tungol. May pingakan di tungol, may pangakan di paray. Bam, sumusot, in sila?
0: Ito na pangalayang layang, tayo kulong pisaw, pada dusun. Apan na may pinsimbit mo, tuluhi lagi ya, tabuk.
1: Oh, tepat.
0: Man, ya, pandai ka gudu atau gudu insa sana.
2: Oh, malah. Tuh.
1: Nga, kosoran, apa di may pinsimit, ini nga, timpu-timpu daud magantolo, tayo ka. Mangasad, wah.
0: Patut na orang it. Nga, haran lagi at sinding-sinding dahay dit, manginsa sana, kakalo tumbalog, magkisimbit-simbit. What yan, kuy kustan takilo. Amo di bahasa.
1: Aday.
0: Uroy.
1: Karang malato, di may bagya ang puso engine.
0: Pero yung patasaro ko rin na ba, what yan, kuy kustan takin po na bukan kam. May panimbit ang paginapos.
1: Nga, aduwa mo tiyabang sa tenji lang. Hindi ka lang pisaw, itis, ano pa nga, itasarot ako na kita yung kampung.
0: Irkan tayo yung kampung yun.
1: Oo.
0: Kampung.
1: Ay, kumaduan na pa nga, pimpikaw dit.
0: Pimpikaw?
1: Pimpikaw. Kulumpisaw dit, manpataran na rumunda o.
0: Oh, iwalit ka di kyo.
1: Ah, burung walit. Yari na pa nga, kigatang na mati. Apagod naman siya gatang
0: dit. Sarang burung.
1: Sarang burung tayo kait, rumunda o delisa. Sarang nakainom. Ang mulok ko nakainom.
2: Nakainom ka na?
1: Nakainom ako
2: na. Nakurta o, ang mulok
1: ka na. Sanig yaka ka na.
0: Pagod na niya. Pagod.
1: Bam tuhuri iti retandat burung gagak.
0: Uy, burung ati.
1: Burung gagak.
0: Uy, tom.
1: Ito, asaro ko pwede tanganak. Pwede gulo di pensikul nga alas tangan dit si kulya. Iburung gagak dit. Mintulod na may panganudat.
0: Wato,
1: mapapinswang hiribo to lang. Kay kasi na wiyagam. Inom daw. Irna kami na burung gagak. Teka, dusod na pati nga bangkahak.
0: Bangkahak, bangkahak.
1: Teka, harakaret dat.
0: No, wara pa tayo.
2: Tegas, why?
1: Bangkahak.
0: Bangka
1: kaki ya.
0: Lagi atun nila.
1: Kasarubaya.
0: Kak kaki.
1: Harda.
0: Asapin na kung di mangunih dat dua minggu missing lah.
2: Bangka. Item.
1: Item. Item mam aragang ragang amat amat.
0: Urung. Purong.
1: Purong.
0: Purong.
1: Burung gagak. Taika bangka ha. Paman tadi teh. Itu pada gantet. Pinsing lantau dat tadau bayna. Bansa-bansa ada tembolag ya. Kamu sih kau madikan cila. Sih kau ni kau madikan Lisa. Sih kau ni kau madan sanan maikinau. Anak tetad mantad pedite no. Gisa mendapai nanti. Lupa kau pisi ngelan tahun minggu dah bental. Kadali huai. Mana kita tahu kaisa jam kau bermisa telu nah pada minit dat kasabah. Nino kau pedamat.
2: Bye. Abu bayan min singilo.
3: Amin, agumu kapalit.

Ya, apa hak kakak Reno patut nak kopi ramuyon kena valon kawanan ra orang itu intara met Malaysia. Babal mo kawanan dalibong nukeningaw solo rasusua menang ulo ra kula kula intok. May ang ulo anong palak ra nasuangan intok kam londom ang ulo anong palak ra kula kula intok. Rasunoro ruang oparam talo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Kosa nalibong nabawan solo rasusua menang ulo ra kula kula intok. May ang londom ang ulo anong palak ra kula kula intok. Rasunoro ruang oparam apat suku talo nga oparam talo darja Celsius. Pasal dalam mengenai tambunan, solo rasa suam nangulur aku laku lain tok. Mai angulur nang palak rana suangan intok, kam londom angulur aku laku lain tok. Lasun oro ruo ngoperam talu, suku talu ngoperam ruo darja Celsius. Am kosan dalam mengenai tenom, solo rasa suam nangulur aku laku lain tok. Mai am londom angulur nang palak rah ku laku lain tok. Lasun oro ruo ngoperam talu, suku talu ngoperam talu darja Celsius. Hinong api natutun ko ramayon, babal mo kawanan ra orohitu, intara kopisan meteorology, Malaysia.

Ya pa hakaka reno patutuno ko pe ramoyon loho no gatara ro hitu ya hino ro ngoparam tulu hari bulan sila katulu ro ngari bulan ngoparam monom. Loho no susunggata siam ngaringgit balu ngoparam siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan great kasa apat ngaringgit tulu ngoparam apat ngausin sa kilogram. Gata kapingan great karo talu ngaringgit siam ngoparam siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan great kasa apat ngaringgit limo ngoparam sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan great karo talu ngaringgit tulong nga para monom ngausin sa kilogram ang gata si karap sa ngaringgit onom ngausin sa kilogram am aho hitu pinengkual no lembaga industri gata Sabah LIGS. Ang pagkakapeli rin mo yun, ang itarabilin mo yun, mayara WhatsApp may, ra number loho sa siyam ni mabalu siyam, onong balu, onong balu. Ang rayos taka po, ang kining ora rimbay, aun salaku, rimbay ri Hanipita, am sumunuhin na bahu, rimbay ri Edward Emmy, soroy, mangin duku.

Iyo pa hakika kan sana tangan noro kan sana tinga shomio nam kan sana akan datang noro amre no kara kaya kara ko DJ Zara ro hitra ka salula andra hu numero cuk rajam kata lu ramai ampa kaka kosana pora jam kasa datang noro aring otaka aho no pamahunan. Ampa yung kurang ramayon ang kinangora mo ra radio kining FM mo niya kintok mo yun. Abuling ka mayara frequency siya mga para mapatitik tulong MHz. Ama abuling ka po kaya mo mayara aplikasi RTM click am reporter radio RTM. Ampa ka ka abuling ka po yun ang itarabilin mo yun mayara WhatsApp mayara number loho sa siyam limo valo siyam onong valo onong valo. Ampa kakarayos takapang kining ora rimbay-rimbay nomorot na radio kining FM, rakasalulaan rahu nomorot pagayamantak kao monsoy.

Kansayan ang kining orak, Kaningaw FM. Itaramon ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman tanga onsoy.

ay oya Fizal Kiko, kami kaulihi takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa rajam kasa talunga.

Oro hepatitis sedunia. Rakat dong parambalo ari bulan sila katulu 055 nerita kau ka tangan magalung rakaligagan nuro angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau am masalok kalo mampulanu. Amun kalo babason angkayau matutuk am mapagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan ruinan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambala ra pamarisaan rakaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalong rapay nawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oro raiti. Bilin ito ra RTM, daman setia anda.

Yo pa haka pa tutuno ko pera mo yon rondo aho yo hino rondo arwon la savitra influenza hitu yo hino virus jumangke trabaya anu paminawaan akana pora arwon hitu ulun hino akaliman ala subon so inan aho sor koko koko arwon hitu alu mintu pra ulun kono lalain kina ulun raliwi limo nga upok ulun matuono yo kono aru-aru aki-aki ruando ahali ulun obes. Ampa kakak, kono pia sinawabal kono arolulu ahusor abulika mayara lako mintawoy yohino moy pangalap ra vaksin influenza rasina diara facility kalihaan swasta tingko pinarung ang kabang kabang kono pia ang koko amoy ra pahun pantahaan ama aritaka. Ampa kakak rayos takapo ang kining ora rimbay janji toruo rimbay ri Henry Pangal, Ilori Caroline James, sumunuhin na baho rimbay intori Marlin Sambilan nasib.

Hai, awi Syarina Musyapri. Paili rai ang kiningo. Rapagaya man takaw monsoy. Into rajam ka upor amro. Suko rajam ka talur ra kamayon. Kiningo FM, hebat. Siok niya.